0: Dream Radio time. It is now 8:29.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

that, and it's 9:45 a.m. Minasan, Watashi wa Kurisa Minasan by Des, and you're listening to Dream High on 104.7 Dream Radio. Kumusta Minasan? It's a Monday morning sa mga kakagising lang dyan. Hello po, at sa mga late dyan. Oh, di ba? Katulad ni Ate DJ Senpai na late. Ayan. Kasi Minasan, I want to entertain you talaga. Teres! Hola! Oo, so nag-drag queen get up tayo ngayon. So sa lahat ng mga nagka-follow sa aking Facebook page, go ahead and check it out. Kung paano ba ang makeup ng drag? O di ba? Drag ha, hindi drag. Bawal po yan. Charas. National news and politics muna tayo. Impeachment trial at mga kilos protesta. Impeachment trial ni VP Sara Duterte. Patuloy ang mainat na pagtutok ng bayan ngayon sa araw na nagpapatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan sumalang na ang mga unang testigong maghahayag hingil sa mga aligasyon ng unexplained wealth at corporate records. Pinaalahanan din ang prosekusyon ang pag-iingat sa paghahain ng mga ebidensya tulad ng Umunoy joint bank account. Mga kilos protesta at walang pasok, sabay-sabay na ikinasa ang mga demonstrasyon ngayong anibersaryo ng martial law sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Gaya ng Saliwasang Bonifacio, Menjol at People Power Monument. Dahil dito, nagpatupad ng class suspension sa ilang lugar tulad sa Maynila para sa seguridad ng mga estudyante, habang nagdeklara naman ng maximum tolerance ang PNP. Haze advisory at air quality. Bukod sa mga protesta, sinuspinde rin ng klase sa ilang bahagi ng Central Visayas dahil sa masamang kalidad ng hangin dulot ng haze. Crime and accidents, mga balitang krudo. Nako. Hold up sa Cubao, Minasan. By bus sa Las Piñas. Ang daming nangyayari. Isang taxi driver ang nabiktima at hinold up ng sarili nitong pasahero sa Cubao, Quezon City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng sospek. Samantala, malaking drogang by bus sa Las Piñas. Isang babae ang nadakip sa kinasang by bus operation sa Las Piñas City, kung saan nasamsam ang illegal na droga na abot sa milyong-milyong piso ang halaga. Samantala, sasakyan nahulog sa bangin. Nakunan pa sa video ang isang sasakyan na tuluyang nahulog sa malalim na bangin sa San Remedio Antique o Remedio Antique. Correct me if I'm wrong. Maswerte namang na-action na nag-aid ng mga rescuer ang insidente. For our international news headlines, US-China economic talks, mainit ding minomonitor ang pagpupulong ng mga pangunahing opisyal pang ekonomiya ng Estados Unidos at China, habang naghahanda para sa mas mataas na antas ng summit ni na Pangulong Donald Trump at Pangulong Xi Jinping. Media ban and restrictions sa US. Aba, naglabas ng babala ang mga international analysts tungkol sa chilling effect ng ipinapatupad na media ban sa ilang panig ng Estados Unidos. Tensyon sa Middle East, na iulat din ang pagkasawi ng isang Israeli settler sa West Bank, habang mabilis na inaaresto ang suspek ng mga otoridad doon. And the weather natin, Minasan, ayon sa PAGASA, isang low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May 2,090 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Yes, inaasahan itong papasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility this Martes o Miyerkules. OMG. Kaya magdala na ng payong, maghanda, maglista ng mga kailangan natin, baka mag-brown out na naman. Ako, overthink na yung Ate DJ Senpai nyo. Oras natin, it's 9:49 a.m. Ninasign. And we will be back only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Sika!

0: Oras natin sa Mong Pilipinas. It's 10:50 a.m. Minasan, welcome back to Dream High. 104.7 Dream Radio with your ad DJ Senpite. Narito na tayo sa ating sports headlines. Asian Games Basketball Gold. Nasungkit ng South Korea ang men's basketball gold medal. Sa Aichi, Nagoya Asian Games matapos, pabagsakin ang host team na Japan sa score na 67-57 sa pangunguna ng pamatay na laro ni Lee Yun-jung. Samantala, Yumir Marshall matapos ang matagumpay na knockout win laban kay Omar Ulises sa Huerta sa US. Kinailangang umuring ng Olympian bronze medalist na si Yumir Marshall sa kaniyang nakatakdang pagsalang sa Asian Games dahil sa kakulangan sa oras ng paglipad. Samantala, V-League Congee Challenge. Pininit ng UST Tigresses ang kanilang panalo laban sa CSB Blazers sa isang dikdikang 5-set thriller upang mapalakas ang kanilang kapit sa semifinals. Dumako tayo sa ating showbiz updates. Vilma Santos sa National Artist Buzz. Nagbigay reaksyon ng star for all seasons na si Vilma Santos. Uwas sa mga usap-usapan at panawagan para sa kanyang nominasyon bilang National Artist Ania. If it's meant to be, it is meant to be. Samantala, Kim Ju's sister arrested. Tuluyan na nga ang gumulat sa showbiz circles ang balitang pag-aresto sa kapatid ni Kim Ju na si Lakambini kaugnay ng kasong qualified theft. Ayan, pagkupit pa more. And minsan, that's it for our showbiz update. Meron tayong mga concert na paparating sa mga natili tayong nag-like and follow and share sa ating Facebook page. Ang dami nating mga concert, OMG. Ang pira na lang ang witit. Speaking of events, ayan minsan, hindi naman to event but this is a movement. So go ahead and check out Save Can Kabatok Advocacy. Ayan. Meron silang movement later sa my McDonald's downtown. So go ahead and join the movement. Save Can Kabatok Advocacy mamaya 11:30. Oras natin is 10:52 a.m. na minsan. We'll be back. Keep it locked in all here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: horas a las 11:55. Welcome to Unmute Season 4. Bless over. Hanuna-huna ko. Diri tinuod ini nga mga alas tres nga mga panina po. Ate DJ Senpai, call me no sleep. Lahat tayo ay may sariling bedtime routine. Ako, mahilig akong makinig ng mga pampatulog na tunog sa cellphone habang nakataklob ng kumot. But one night, nagising ako ng eksaktong alas tres ng umaga. No reason at all. There was no noise. Bigla na lang dumilat ang aking mga mata at naramdaman ko ang isang napakalamig na simoy ng hangin sa loob ng aking kwarto. Bisan sarado man nga niyan bintana, nganwaray ko aircon. Hanuna-huna ko nga ipipiraw la ako. Pero napansin ko nga may ada nakapag pakilabot ha akong buos nga kalawasan. Kay diri ako nakagiyos. Naya kanhira? Sleep paralysis ko no ito ganito. Pero iba to eh. Sa gilid ng aking mga mata, habang nakatitig ako sa dingding, may nararamdaman akong humiga sa tabi ko. May pumatong sa braso. Sa ibabaw ng dibdib ko. At mabigat ito. Napakalamig, bagabagahin ice. At may mahaba at matatalim na kuko na dahan-dahang bumaon sa damit ko. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sambitin ang pangalan ng nanay ko pero walang lumabas na boses sa lalamunan ko. At doon nangyari ang pinaka kinatatakutan ko. Unti-unting lumapit ng mukha niya sa tenga ko. Naramdaman ko ang hininga niyang amoy kalawang at basang lupa at isang boses na parang binubulong ng libong tao ng sabay-sabay. Narinig ko ang sinabi niya.
1: Salamat at nagising ka na. Kanina pa ako naghihintay na imulat mo ang mga mata mo para may makita ka namang iba bukod sa kisame.
0: Hanggang ngayon, mga ka-dream high, tuwing sumasapit ang alas tres ng umaga, gising na gising na ako at takot akong lumingon sa kanan ko. Dahil baka sakaling nakatitig na pala siya pabalik sa akin. Until next time, Unmute Season 4 plus Horror Time 12.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Dream Radio time. It is now 12:56. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio Time. It is now 3:29.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202-10800-22-8054-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later. Today's

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
10: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
11: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hihalate.
5: Today's

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream

0: Kuji.
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala akong load eh.
1: Eh di, personalin mo na.

0: tipan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron, ganado ka pirmi!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 7:26. Dream Radio!
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Aksyon mo siya minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Today's